na mi hu ye sa me ti ye de yare bi aye me na doctor nyan kan se me ti me hu me tu we me ka wa sha me kwa ye gu awade no me se won so se de won na mo na o ye ba ye bi nim sa wo ka wa na sha wo ka obi kura de ka wa ne nyam fa bi mpo me sha wo ye nim si aye se ma won ware da me bom pa ma wo ti mu ka de me ka bi can I declare say every demonic power that has played me wicked every